0: more than ever. Paga, mas tiki pa luna. I'm si Unicorn, pabibamiho.
1: Make your move kung Facilito Cash Loans. Hey, apat ang profesional ko aspirasyon pa bay di biyahe? Of, bota preparando pa start bo meso negosyo? Awal, make your move! Bota kla pa invertido un kurso lokal of bay un bong seminario internasyonal? Awal, make your move!

0: 6.7 FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpong noticia pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kuba data pensa riba je.
2: Yes, you can afford it. Now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes, you can afford it. Now more than ever. Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn. Pabiba miho.